I can understand.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

0: o si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga kong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, kitwa po ako. Hinahanan po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian, mapahuro may kabulig at paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Ro Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM. Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Genjen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sa Anton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Senten Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis na. Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM. XFM.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santon Plus Herbal Oil,
7: ang pamahit
8: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
9: Wow!

0: Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Espresso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tulad sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain, hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule.

0: at Phyto Nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: FM.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Santol Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santol Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan. Santol Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi epekto sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa ka sales

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Body Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assist pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assist pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oo, oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
7: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber?

0: malakas sa puting kanin. Magsandong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandong Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsandong Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: XFM.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Karin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits.

0: pinatamispan ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santol Gold Herbal Tea.
1: FM.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santol Vitamin C.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Santol Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santol Plus Herbal Oil.

0: sa Pandacan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Binang po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung kang Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Mas gari, saka service crew, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil yun, wala nang kasakit ang ako ni ko.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
7: Yeah!
3: Sister Pain.
4: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupo pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional doctor. Sa lahat na akong training, hindi ka malikawan ang pagsapin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung ako mulali sa System Pain para dire-direcho ang training.
0: System Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X X F M
5: X F M
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biyab ko. Nagka-pay ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take pay ko ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. O, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm like kapin. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Danton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: the Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad na mapagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga kaglikod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
0: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pipili sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at

0: Vitamin C.
1: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiinta gali mabayad sang tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Sansol Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado. Si Palom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Sansol Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Gold. Maspi na lakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold. Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige di madulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sinis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer,

0: malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
3: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Sa mga butika.

0: si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal so, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: maayos ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
3: Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo! Uminom ka ng Turbo! Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin! May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido! Kaya, subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM. Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahalit ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Synthon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Synthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Synthon Plus Herbal Soap.
9: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: mga katrapos, Axe FM Calibo Philippine Standard Time, 11 minutos, mga kataliwan, sa oras it alas 5 sa agkahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting

Pare niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Pare niya gaon probinsya Itaknan. Banwat Kalibog, good morning. Welcome na karon sa ato niyong pagarangkada pagpangalagad. Programang exciting. Exciting Pilipinas. Makaroon kita nga adlaw Domingo, petsa 17 sa buwan it Mayo dugong 2026. And of course sa gihapon makaibahan ninyo katropang Clarity. Happy happy Sunday mga katropa. Adaw na kita Domingo. A blessed Sunday everyone. Mga katropa, hasta kita alas 6 agahon. Makipag-angot ka kon. Ibinin niyo ko sa alas 6 agahon. Magpadat yung mamin sa mga pagtamyaw. Sa numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. And mga katropa, rato na yung pagtamyaw, rato niyo pag-welcome, rato niyo pag-abi-abi. Sa mga katropa natin, nga naka-monitor, tutok na. Siya nagkaroon yung mga radyo. Naka-tune in na sa 96.5 XFM Kalibo. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Well, mga katropa, ipinin yung pagkalipatan, yung mag-monitor, tutok, sa mga karoon niya Facebook live stream. Ay nga. Live na live, rato niya karoon pagpangalagad, rato niya pag-ililiba sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Sa mga katropa, live na live, rato niya pagpangalagad sa alas 6 agahon. Live kita sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share, rato niya karoon niya live. Agod niya, the more, the merrier, kitang iliba makaroon niya agahon. Makaroon niya adlaw Domingo. And of course, may naka-flash ang QR code sa inyo karon yung mga screen. All you have to do is just scan it and directamente mag-subscribe sa amin yung YouTube channel. So, mga katropa, scan the QR code.

sweet lovers nga temprano pa nga nga nagataris-taris na yun sa tanyo Banuat Kalibo Provincia Tacloina sa tanyo mga tricycle drivers PUV PUJ drivers good morning everyone oy ha temprano pa nga naga libot-libot na sa Banuat Kalibo iba nagahugat nagahugat-hugat pa nga man sa mga tagsa ka terminal ay kapi-kapian ikaw mo di karun tuto ka na sa tanyo ka na niya programa ganyan mas mabugta mas mabugta ro ginaduyog-duyog ninyo nga ron niya mga kaugat-ugatan. Gulpi nga magmakara mga katropa, way. Nabugta, way. So, good morning! Good morning! Gidaan na sa ito mga drivers, sweet lovers, sa ito mga mahugod, mga maabi-abihon, of course, masako na makaroon sa nakarang mga linyada ro ato niya mga vendors. Mga negosyante sa May Kalibo Public Market because Sunday is market day. Masako gid ro ang karanga linyada nagapuro pahaom na sa daman karanga mga pagabubaligyaon although umpisada naman na ra no. Basta mga aga-aga abon man kaon mga nagapupanindahan agud niya mas konit na magutok mga katropa magpupanindahan ro iba ginapili temprano pa ang agahon pagatana agapupanindahan na. Siya, good morning sa ito yung mga tropa nagkaroon sa May Kalibo Public Market. Well, good morning, man. Kutubit magabuti. Ito yung pagpangalakad. Pag ililibas sa May Isla at Boracay, mainland Malayo. Sa 1st and 2nd District, ito yung probinsya Taklain. Mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga. May rin niya gahoy na mga katropa. Sa ito niya mga katropang overseas Filipino workers. Sa kan OFW. Sa mga mga partit kalibutan. Ano man niya oras. Sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon. Good evening mga katropa. Uy, download na ka mo ha. XFM Radio Mobile Application. Para feels like home at asa gihapon. Sa kung nakatuto ka mo everyday sa XFM Kalibo kami naman kabilugan XFM Network Philippines so download na ka mo XFM Radio Mobile Application. Good morning! Mahina niya gahon sa mga katropa natin nakatutok online kay katropang Lalin Florencio na Dura Islao naga puro pamati sa ato naga monitor na sa aton karon niya pang orasyon makaron niya agahon and of course good morning man. Good morning man kay karapang Jericho Villorente nakatutok sa aton karon man niya pagpangalagad. Well good morning man anay ha kay katropang Boy Jim Pasilan Zonio, good morning katropang Claire, greet mo man the Zonio family sa Alfonso Dos Ilibacaw sa akon niya tatay Larry Zonio, nanay Mary Ann, thanks sa pagbasa. Uy, good morning anay ha, may ready na pagpropamati sa mga katropa nato una ka sa may Alfonso Dos Ilibacaw lang. Good morning everyone katropang Boy Jim, happy happy monitor. Kay Mama Meds, Mama Medina Beltran Pia, ganap sa barangay New Buswang, Mercedes Village. Naga-monitor na sa atin karoon niya pagpangalagad. Well, good morning, man! Kay Katropang Dang Villanueva, happy, happy Sunday, Katropang Dang. Monitoring from Banga the Beautiful. Katropang TJ, Noy Noy Itanlok Solidad, may danyang gaon sa tanan watching from San Francisco, California. Good morning, Katropang TJ. Katropang Lalin Florencio Nadura Islao, good morning. Katropang Dandoy All Shopee, good morning. Katropang Dandoy naga-monitor gidaan sa ito ni karoon niya pagpangalagad. Well, good morning man, katropang Lios, kay Randoy Martinez. Happy, happy monitoring, happy, happy Sunday. Sa bilog nga Randoy Martinez family sa barangay Ali Putos, No Man Shock Line. Uy, good morning! Kay Italio Poldo, mandi ka rin na good morning katropa Kidlawan, Idol Guapa Claire. Happy Sunday. Wow, good Anna. Thank you so much kay Italio Poldo, ang mga mag-amang aray nakatutok. Sinay Edna lang Rukuga. Ay, good morning, gidaan na sa mga katropa natin sa barangay Ali Putos, Numan Shock na nagsibilog nga XFM Kalibo Fans Club. Good morning. Sa ito yung mga Aklanon Riders Club. Happy, happy Sunday, Riba. Karamay

mga rides. Basta Sunday, may mga charity ride, may mga events at akara nga may mga pugos, literal nga may mga pugos at akara nga mga events. So, good morning, good morning, good morning mga katropa. Well, mga katropa, oras natin sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 20 minutos, makataliwan sa oras, alas 5 sa agaho. Ayun na. Well, mga katropa, makaroon niya dala Domingo. Ano rato niya mga pag-awistoryan? Ano rato niya mga pag-atalakayon sa ato niya pag-ililiba? Standby tuto ka mo, raya karang articles of impeachment na nakaroon sa Senado. Aga, sa Lunes, nakataga na nga mag-convene na ro Senado bilang impeachment court. Sa raya karang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. And raya rin pa siguro ni SP, Senate President Alan Peter Cayetano nga, dire-diretso na ra, warat delay. Wala nang delay, anuman rin mga kaganapan, anuman rin mga nagkinatabong kinagamo sa Senado. Padayon, pag-convene it Senado bilang impeachment court. Ag uwawon it at atrasan. Ag magiging patas si Gonro ang dakarang pag-litis, pag-imbestiga kay Vice President Sara Duterte. No? Sa iba natin mga katropa, last week, whole week, ina nga, very chaotic. Chaotic, rubilog nga Senado. Ang daming nangyayari. May mga nagdinagagan, may nakatakas, may barilan, may nakapagagyon, ganyani. Well, doon doon ito yung ginatutukan. No, mga katropa nga, sa piyakit mga kinagamo, kung wagin magpagtakas si Senator Bato de la Rosa, si ina siya na ngayon. Si inyo ni mo makaroon, di ba ga? Doon doon ka itong ginabubantayan eh. Ag, haroon yung tangani, uwaw tagid man imaw, nagpupakita, umano. Ana nga rason, may muna ilang madamay paro madagahigro Senado. Aga, kaparehong mga senador, di ba ga? So ano, nag-agtugat na gini mo sa Senado para makaboto? Para makailis ita Senate President? Or it mga kumitiba, chairman? Sa mga nagkagain niya, inya committee, no, mga katropa? So makaroon, nowhere to be found na naman si Senator Bato de la Rosa. Pagkatapos si Chinagsaday, nakaboto sa kudita para maislan, mapatigay niya maislan do Senate President, which is pabor. Nagpabor sa kampo at mga Duterte pero pag-ilis si Senate President. May mga barilan, ag naka gawa it Senado, si Bato, si Sen Bato. So, rin niya ni Ro, ginabubantaya na, kung wag man ni mo itpag takas, o kung ano man ron, kung ano man anong katuyuan, itgulpi nga pagpakita, agay mga nagkinatapos Senado, doon doon bubantayan kung anong ibang katuyuan, eh, rugin niya tagid. Makaboto, aga nowhere to be found na naman. After 6 months, nagpakita ka, makaboto kang. Tapos, after kinagamo, maduga ka na naman. Diba ga? So, rin doon yung bantayan kara kung sa impeachment trial sa Senado ay una man si Senator Bato de la Rosa after it mga kinagamo nga rang kinatabo, kagulo-gulo. Aga sa datong ating shooting incident, may haaresto pero sambilog pagangman so far. Nasuspend. Sa usaa sambilog no anda karon niya nagapanguna man kanta di ba ga suru yun do mga nag hapanabat pa lang sa datong shooting incident. So abong gahambal stage malang stage drama pero na insister ni Cayetano nga they were under attack. No, mga katropa. So, doon yun doon ato niya tanawon karahin aga, adlaw't Lunes. Kung pagkatapos buhat mga gamungara, mga kagulugulong nga kinatabo sa Senado.
may mga barilan ik-ik pa nga to. Kung maga-convene gid man. Pero nadugay pa siguro ha ni SP Cayetano, Senate President nga. Padayon. Sinuman ro Senate President, anuman ro matabo sa Senado, padayon ro pag-convene sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Gimbalibara na nakararo mga haka-haka, balita-balita nga ro natabo nga balasahan o pagbaylo itli dirato sa Senado, haging sadya agud niya i-delay ro proseso at impeachment. So, ging pamalibaran ro na ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sino kay Cayetano ro ugat it pagbag-o sa mayori at Senado, hay ginapahayag kawad-an it bastante nga focus it nagtaliwan nga liderato sa mga crisis nga ginapangatubang it Pilipinas sa makaron. So, duyun do ana karang naging rason naman it may balasahan niya natabo saktugang sa pag-impeach it kamara kay Vice President Sara Duterte for the second time. So wa kuno ron it anuman yung iba pang nga katuyuan. No political colors, pero syempre realidad naton karon. Balik-balik taron man naton, may politika man ra sa gihapon, di ba ga? So rin naton kanya bubantayan tomorrow mga katropa. Samtang kasunod it balasahan sa Senado. Ita liderato. Siyempre, ro mga chairman sa mga nagkagain niya ini ahensya, pag-aislan man. Si Senator Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture, bukod na Imauro Chairman, samtang, bukod man yun man ni Chairman sa Committee on Education, si Senator Bam Aquino. Nga kung si Inyanit, no, mahamba na ito niya sandag, ito mga may porte gid ananda raya kada nga komite kapin si Senator Kiko Pangilinan niya magawa siya ana gid ang forte advocacy gid anana ro buligan ro mga manguma pero ano sanda na out of focus man sanda komite nga ging ginabuyten kay man do ito sa bat ni at Senator Alan Cayetano eh sa nagtaliwan nga liderato it Senado mingko uwa na sa bat ro mga kinahanganon ro mga problema it Pilipino. So ano ro pagbaylo kay Senbam nga ra nakugangan man ro mayorya sa naging performance ni former chairman Aquino sa Committee on Education nga islan man imaw. So pero sa piha karahay na tigayon nga maislan pero wa pa man it pinaka official statement ro Senado o kono ro sang ro sa raya karanga liderato ni Senate President Cayetano kung sino ro mag-bailo kay Sen Bam Aquino sa Committee on Education no kama naman kay Sen Kiko Pangilinan sa raya karanga Committee on Agriculture. Suruin do aton kanya bantayan sin or maga baylo kanda kara mga katropa. So gaban o wala siguro na satisfy ro mayorya sa naging performance itray kara mga chairman. Kay man nagbaylo eh binayluhan eh di ba ga? Sa iba naton kung grabe ka man o katutok sa Daisen ba mag-send Kiko saan na karoon niya tag sa mga komite ba? Komite nga ginatutukan, ginabuitan. But, sa piyakara, in Island, Japan, Sunday, after 10 months. Suruin doon sa bilog sa ato niya tutukan karon. Samtang mga katropa, makaroon man niya Domingo, kamustaayhan man o magiging heat index. Iyakaw sa ito niya pungsod Pilipinas. Grabit init. Nagasingka. Nagainit pa ng ugo. Charot. Na mga katropa, kainit-init. Ro. Kumagawa kita it. Pati ro hangin ay maano ta. Maalinsangan, madangga. Tapos ay, medyo na sandwich ka tinga ro no. Ro sungaw it. Sungaw it. Wugta. Aga ro. Direkta nga sila kit adlaw ka. Kinasandwich ka. Grabe kainit. No, so, rin na ito niya tutukan man na ro, hit index. Ano ro magiging panyempo naton makaroon niya adlaw it, Domingo. Ag, of course,
standby tutok sa mga nagapangunang prasyohanan direktamente una karon sa may Kalibo Public Market ato nun niya pagatutukan with katropang Larry Boy Roldan. 29 minutos o kon 31 minutos. Mga taliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Kay katro, ma'am, ayaw niya ni Complete Family yun senda. Kay Nay Elda, Randoy Martinez, good morning. Nakatutukod manimaw. So, bilog ng pamilya, Randoy Martinez, family yun, sa Aliputos, nakatutok ka sa ito niya pagpangalagad. Good morning! Kay katropang Eclipse, good morning katropa, shout out from Manila, good morning! Karabang Rufina Marquez, good morning ma'am. Good morning sa mga taga Kampitan, Aranas, Balete. Good morning everyone. Ay, happy monitoring sa mga katropa nato na nakaroon sa Kampitan, Aranas, Balete, Aklan. Happy monitoring mga katropa. And of course sa mga katropa nato, ayun na. Ngayon nagapuro pa nga pinas na makaroon yung pangunasan. Riba nagapupahaom na. Mag-jogging, riba nagapupahaom ay mag-simba. Riba nagapu, balikutot sa gihapon. Nagapo pamukot, nagaligid-ligid sa mga ugban. Good morning, everyone. Well, good morning, Mar. Naka-monitor ka na pang Chunelo, May pa. Magandang buhay, katrapang Claire. Magandang buhay, katrapang Chunelo. Katrapang Van Melvin, Clover Bartulo. Good morning. Happy monitoring. Kay katrapang Charles. Uy, kay Karabang Charles de la Ostra, shoutout sa barkada nga si Angie, Jasper, Kenneth, Val, Maria, Mary, Chris, Charles, and Audrey. Aba, good morning, gidana ha. Sa mga katropa natin, mga taga-Tigayon and mga taga-Nalook, no? Correct me if I'm wrong, katropang Charles. So, good morning, naka-monitor, gidana ha. Bow, early in the morning, pag-gidana, katropang Charles. Rin nyo karon niya pagtutok. So, good morning, gidana sa bilog ninyo na nga barkada. Happy Sunday. Karabang Rex Belayo, good morning. Sa taga barangay Yawan na malamig iya pang pikita pag-greet lang sa pamilya kung sa barangay Yawan taga Pamatigid Perme. Well, good morning kita katrapang Rex Pilayo naga po pag-amig samtang naga pangape ay karami gidaana rin mga katropa. Perfect it anas na makaroon niya tiyempo makaroon nga early in the morning maghigup-higup it kapi samtang mga migparuhang ay hindi na kung magbugaw ka kato ka pag magkape-kape ay katugo it anaruin mo karoon niya hugas. Good morning, Karabang Josephine, Sistoria sa Valencia. Good morning, Karabang Claire, watching from Sibaliw, Bangaklan. Oy, good morning. Sa mga katropa natin o nakaroon sa may good morning mo sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan Malinaw Aklan. Happy monitoring sa bilog nga Beltran Isuga Ibardo Laza family nagapuro pangapi na Lula Mami, Lula Linda, Lola Mary, good morning. And of course sa Habal-Habal Boy sa Dangkalan Malinaw kay Uncle Boyet, good morning and belated happy birthday Nanay Alice, good morning karon sa Dangkalan Malinaw. And of course katropang Arnel Roberto Rilondo, good morning Karabang Claire, mauganon niya agaw niya sa Cortez Balete, shout out mo man ang asawa nga si Sharon Redondo agang unga nga si Alia Redondo sa Valenzuela City, thank you so much sa pagbasa. Oy, good morning, magandang umaga sa mga katropa natin dyan sa may Valenzuela City, sa mga katropa natin bilog ng Roberto Redondo family, good morning. Good morning. Well, good morning man ha kay nung Samuel T. Ado watching from Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Happy monitoring mga katropa. Keep safe and happy Sunday. God bless you always sa bilog ng Tiad family sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental. 35 minutos mga kataliwan sa oras it alas 5 sa agaho. Ayun ha. Well, mga katropa, standby tutok ka mo sa ito niyang pagbalumbalik, mga dugang nga tupikoro aton ka niya pagatalakay. Mga pagtamyaw, dugang natunod niya pagabasahon. And of course, rato niya pagsikyar sa mga report, itato niya patrol direktamente sa may Kalibo Public Market. Aton roon, nga balik-balikan. Mga kapanumbalik kita after yung magpilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: The Secret of
10: Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
11: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae. Upon dira sa aton nga large intestine nga kun sa diin magamal gani kita constipated ang isa ka tawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kun ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay gidya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban, kun nabuton man pwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pag pagwa sini mo ning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatyagan ko na constipated ng isa ka tawo.
10: Santon Plus Gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kau nagkambyay kau Why dayon magwa constipation na na?
11: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
10: Amo na kalaba ha.
11: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Santhon Plus Gold.
11: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
9: The secret of health.
10: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
11: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
10: Oo.
11: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinai sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
9: The secret of health.
1: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agi hapon, may rason gihapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
9: The secret of health.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ato sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining nga brain.
9: The secret of health.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Oras magatrapas sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 45 minutos. Mga taliwan sa oras, alas 5 sa agahon, sa tunyang pagpanumbalik. Programang Exciting Pilipinas. Sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tian. Okay, good morning, kita na yan sa mga katropa natin yung mga bagong monitor. Of course, karabang Mian Griosgo, good morning. Shout out, kapamati habang sa gugban, himala timprano nagabugtaw, abawaan. Congratulations, katropang Mian. And good morning, good anak, Kimu una ha. Samtang nagaligid-ligid sa imo karon niya gugban. Sana all nagaligid-ligid pagata. Kanami magligid-ligid kapin na magamig matabi kung agahon, no, kung aga-aga. Manami magpupamukot at magbobalikutot. So, happy Sunday man! Happy Sunday sa mga katropa natin yung nagapuro pangapin na sa makaroon niya pang orasoin. And of course, mga katropa, kung gusto kita ninyong mas maging produktibo kamo sa sang-adlaw, hayot kamo sa kapinga, mag-o sa manami uwan, manami pagid sa ato ni Kaayong Awas. Mag-inom kamo Centum Plus Gold Coffee Mix. Magkatapa ro Centum Plus Gold Coffee Mix ay may glutathione, gita'y mora aga, collagen, so gindisen nyo gita'y na para sa ato niya Kaayong Awas. Kay man, may natural pagid mora nga pang patamis, sweetened by stevia. So worry no more sa mga katropa naton yung may mga diabetes. So, huwag may ginamonitor yung sugar level. Bangod Rosenton Gold Coffee Mix, high sweetened by stevia. So mga katropa, Rosenton Gold Coffee Mix, yung ginapabasko grato niya resistensya o its side effects. May santon, malunggay, spirulina o garlic. Mga natural niya sangkap na makabulig kontra sa nagkagain niya inya bagatian. May glutathione at collagen para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa, ikaw ba kay coffee lover? Agwat oras, magpreparat pagkaon apang. Gusto nga maging produktibo rokada adlaw. Abay, harot, aros sabat sa inyo karun niya gina problema. Santon Gold Coffee Mix. Bangod may sangkap nga mas ginapabasko gro benepisyo kapag glutathione nag collagen nga ging disenyo para suportahan ra aton ikaayo nga wa sigurado nga satisfied ri mo nga coffee cravings si Santon Gold Coffee Mix. Bangod bugana raya sa antioxidants nakakabatay panit aga sarang ka nga mapabili niya energize. Nakakapi ka ngayon, napuligan ka pang pabaskugon rin imong kagawasan. Mga katropa sa umayon, Santon Gold Coffee Mix, produkto Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang ka man niya maka-order sa Shopee Ag Lazada. Sa umayon, Santon Gold Coffee Mix, kapi nga nag-aamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Eh mga katropa, para sa Shea Instant Gold Coffee Mix, ayaw ninyo pagpilakan pagkatapos ninyo nga timplahon. Kaya man pwede ninyo ron matipon ag magamit as your raffle entry sa nagpadayon natin yung Senton and XFM, libo-libong pa-premyo. And every Friday, yes, every week may aton niya draw kung siin may magadaog i-3,000 pesos and more than 100,000 pesos. Ron nagahugat kinyo para sa aton niya grand draw. Mga katropa, mag-uha sa Santon Gold Coffee Mix, which is limang sachet ro kinangana ninyong magamit as your raffle entry. Pwede man ninyong magamit ro sangka blister o kung sangka banigit Santon Plus Gold Herbal Capsule, sangka banig o kung sangka blister man it premium D3 soft gel capsule, ag sangka blister o kung sangka banig man it turbo dietary herbal supplement for men. Mga katropa, rayon mga Yes to Health participating products nga pwede ninyong magamit as your proof of purchase, ag magdaog it pa-premyo sa Center and XFM libo-libong pa-premyo. Isugod yamang rin yung karoon yung mga proof of purchase sa sangka sobre. Isugat rin mong pangalan adresa kung ano nga proof of purchase yung maging gamit, contact number at permahan. Ihugog rin yung karoon yung mga entry sa mga drop boxes. Iyak karoon sa XFM station Kalibo sa may J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. And may ato man yung drop boxes sa may Pharmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center. And every Friday, ro anak niya pick up time, 9 a.m. Mag mayo naman kitang drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion, Bangaklan. Every Thursday man karon 12 noon ro pick up time. So before the pick up time, may manami ro niya ihug ninyo agud niya makahingabot sa aton niya weekly drug. Kung hindi man kaabot, I worry you no more. Pwede man niya pang next week sa nga draw ro inyo karon niya entries. So mga katropa, ano pa ro yung ginahugat? Tipunaw at aninyo rong mga participating Yes to Health products. ag magdog it cash prize kada Domingo. Be healthy and get a chance to win, mga katropa, big prizes sa atin niya si Anton and XFM libo-libong pa-premyo. 50 minutos, mga taliwan sa oras, alas 5 sa agahon, nagsapak ang linyada ng mga katropa. Raton karon niya patrol with katropang Larry Boy Roldan directamente sa May Kalibo Public Market. Yan pang Larry Boy with your report. Good morning!
1: Yes, good morning katropang Klarno. Good morning mga karas atong karang mga katropang tagapagpagamati. Iyaw man nila kita sa atong karang Kalibo Public Market para doon naman ng mga kapangunang pamangakon ba sa kausako gano'n atong karang tindahan katropang Claire, mga ano git,
0: abuong kapangumpra.
1: Oo, abuong kapangumpra, abuong nagpaupanindahan, nagkagali siguro diba ka sa simbahan, nagkikidiretso sa parang ng Kalibo Public Market. Abuong nakalatag ng isda, di kara, sa may mga pitika sa kasada bago ko makaabot. At dito sa sugod ay abuot ang nakahilira, di kara nga mga isda ba? Sa rekara nga, banyira, abuot ang makarang supply. So, katropang Claire ay magaling man sa mga ibang banwa sa ano ron baga may na may haling ka sa Iloilo stansya ka to stansya Ruas sa Diki ano ay abo kita masako-sako ro atong karang tindahan sa makaron pero sa pagsikyar na to noro atong karang presyo abo man niya barato abo na nga mga mahal pero bukawon karang kat matangbaka katropang Claire 160 kilo abo na nga 140 so like abo nga bukawon nagre nga sa asa ay 120 per kilo marot abo nga marot bilog 180 per kilo mayon nga 160 ang grupo ga iti ko gay 120 man per kilo isaya karang nga marot nga puga agro salmonite nga nga 200 per kilo ang dutulisan 120 abo man nya tulisan 120 per kilo itulisan manami nga kilaw nga saing labas gitaro ray karang nga tulisan agre nga nga bangos may 200 may 180 ag may 220 man sa reka lang nga bangos ag sa dorado nga 140 ro per kilo ag sa danggit nga nga 400 gusaw nga may gusaw nga mauintok ay 100 ro per kilo ag sa tiaw man nga nga mauintok ay 100 man ro per kilo ro salay-salay 100 man ag reka lang nga tapag 100 man ag gapo 120 ro per kilo reka lang nga gapo kasag may kasag nga nga alami nagagamay kara sa tinugan ay kasag may Mami gamay sa tambo katropang Ler eh karang kasag 200 yung ro per kilo it eh karang kasag bisogo nga nga 200 man ro per kilo it eh karang bisogo ro lapu-lapo 400 agro yung kahong nga ray 100 per kilo agro sulig 200 man ro per kilo ag sa ray karang bantagaan ay 300 ro per kilo bantagaan agro yung gurayan nga kung ginakiwa ba 140 kilo ako bako magbilog ay 120 ang per kilo e try karang gurayan ag sa re karang liwit 250 ag may 240 man do per kilo ang sa pusit karang 160 per kilo doon do mga isa yung makaroon at atropang clear ag re karang tangiging 350 per kilo ano ay abo kita kitang mapilian na katropang clear ya, sa atong sindahan niya abo nga gabas sa isda sa makaroon. Agdugang lang man sa mga tinuanan mo tao, ang palaya karang 100 per kilo, tagong ay 100 mando per kilo, ag hamta karay 70 per kilo, ag labanos 80 per kilo, ag kalabasa karang 60 per kilo, pakbit 80 per kilo, guya karang 100 per kilo, ag kamatis nga 60 per kilo, ag sibuyas nga may 80, ag may 90 man, kat mauwag ko, ag ray karang bawang 130 per kilo, repulyo 60 per kilo, ang karot nga rin 80 per kilo, patatas nga 100 per kilo, ang ubod at niyog nga rin 70 per kilo. Pero yun sa mga tinuan nun man, ang dugang na ton sa karne at manok ay 200 matagyapon, nag-luray ka rin native nga 380 man do per kilo, ang sa baka nga rin 400, ang sa baboy nga rin 300 pero per kilo, e try ka rin baboy. Pero kung limpo abe, ay gatis dapat, it trips 20 eh. So 300 na pinara katropang clear ay ano nga unod yun na unod pero kung katray ka nga limpo at pangayawon ay 320 per kilo agawa na ka nga suki ay 250 per kilo agawa ng kasundan ay 250 per kilo ngayon ay masama mahal ya pag abot sa suhod ay bitindan ay masama mahal ro ray ka nga karne at baboy pero kung iya ka sa mga talipapa ay pabarato ron. So, hindi mo karang mabakay, pero kung iya sa tindahan ay manami ay masaya bitanan ay masasang buyak ka niya baga katropang kaya, pili ka pilit isda, karne, tunuga, sa mga paganawan niyang, ngani ay, sa makaroon ay rin doon nga patama si Kigot ako na itong karang kalibo public market sa tropang clerk.
0: Sige.
1: Bago ako magtapos sa tropang clerk ay i-greet lang ngayon ako ni happy birthday kay Insuperer at full birthday maroon at tropang clerk. Nag-text kita abila na karang mama kaong gabi nga ipag-greet kita ko naman ay happy birthday kay Insuperer na 12 years old at 12 maong sa makarang adlaw. So anak karang lula nga si Linda Ramilla birthday man sabay kita gani anak karang birthday eh. Anak karang papa nga si Aldin Pereira eh. Yan nga yung iyo sa may binitit karsada eh. Nanay may anak ko sa greeting salo-salo yung doon sa anda ng katropang Glenn. At si Rolito Ripindor, siya daw pa ito si Rolito Ripindor. Ang si Angelo Carpio, mga mahugod, mga mabuot yan ron sa sunod pindahan. At si William Paul Villanueva, tanda yan ron ng mga amigo na ito. Kung kusig at bangos, yan ang napit ka na, may marato, may paaman pa. Yan ron, anda ka ron niya kusing ay si Luna Fernandez, si Dodoy Fernandez, din na ang mga amor ng katropang Claire. Mm. Kung mag-adto kaya mag-usikat bang mo sa iyakit sa daron sa Bukana, ikara sa tindahan bago ka magsugod ay iyakit sa daron ng kaplaster. Anda ka rin mga baligya, mga bangos. So, rin na no? Katropang Claire, atong karoon nga update niya makaras atong nga Kalibo Public Market with Christian Villanueva man si Katropang Larry Roldan at XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo.
0: Oras mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time 57 minutos mga taliwan sa oras alas 5 sa gawin. Thank you so much sa mga natipon yung mga report para syuhan at mga nagapagunang bagakun. Una ka sa may Kalibo Public Market with Katropang Larry Boy Roldan. Oy, ante sa nagina magtapos, tapuso man na ninatot basar at yung mga greetings si Basi magsunggod yung matasandara. Ay, good morning, kita anay ha, kay Katrapang Michael Villanueva Sulina, happy happy monitoring Katrapang Philips. Filiba Vicente Pamatian, good morning, Rabang Toto Val. Dison Escalada, nagapuro pamati. Aga nagamonitor man si Karapang Randy Archaga Santisas. Karapang Arnold Altivo, good morning po sa iyo, mahal Claire. Happy Sunday. Nagaganahan talaga ako manood araw-araw dahil sa iyo. Thank you so much. Karapang Arnold Altivo from Corona del City. At ang itaro niya, solid avid listener from Corona del City. Karapang Razel Beltran Zapico. Good morning! Happy, happy monitoring katropang Razel. Uy, sa mga katropa naton! Nga bagong bangon pag ang samagalan niyo pangunason ro ibat anay bagong uliot halin sa jogging, paupanindahan, walking o kung si may kamuhalin agriwa nagapupahaon pag ang saandang mga pag-aagtunan ay ano man yung mga ginakasakuan sa samagalan niyo pangunason. Happy happy monitoring gid mga katropa sa mga nagabo balikutot di karon ano inyo bangon na kamo di karon ay kung may mga paganawon pa ay base baga aga makompromiso ro yung mga paganawon ay mas pili ninyo na magbubalikotot, magligid-ligid sa inyo karoon yung magugban. Ay, mga amig-abi ka, tropang Claire.
2: Exciting!
0: Exciting it aron. Ay, okay, latakunta kung wakamatik paganawon or obligasyon na magkaroon niya gawin. Ay, kung may una, tanay, bangon niyo tanay di karoon. So, mga katropa natin yung nagapuro pangapis sa magkaroon niya pang orasyon. Happy, happy Sunday, mga katropa! Of course, iba karahay agtot simbahan, ribay may mga paganawon ay good morning gid anak inyo di karon. Ag mga katropa, doon doon atong pagiging bantayan sa mga inoras nga naman karoon niya adlaw Domingo kung ano may mga ano pagid, may mga pag brown out, ay manipis ama karoon no? Manipis ana ro supply it kuryente ya karoon sa Visayas grid man. So grabe it anang may mga scheduled power interruption mga katropa, buhos-buhos nga pag brown out ay manipis do supply it kuryente. So ruin do ginatutukan man nato and with NGCP. So standby tutok kamo sa mga nato na talakay. Yung mga tupi ko sa masunod ka nga programa Bulls ay Sunday edition with katropang Arier RR Colas. Alas 6 punto sa agahon rato niya oras. Well, mga katropa, thank you so much sa pag-ibakako, magkaroon niya agahon, magkaroon niya adlaw Domingo. Magay liba, magakalito man kita hinaga kara sa mga pila pagid yung programa at XFM Kalibo. Sa umana, bantayan ninyo masunod niya programa Bulls ay Sunday Edition with katropa na Ariera RR Colas. Hoy, good morning sa mga late tuners natin ha. Ayaw kamot buhi, I mean next program pa. So good morning sa tanan. Happy, happy Sunday. Nain ka partner, kabulig natin technical side. Katrapang Zipril Kit Palmoy. No? Sa nga ganit natin yung station manager, katrapang Jean Allen Escanio. Sa atin yung general manager, Sir Edwin Garing. Sa overall supervision, it atin yung ever generous. Malaman mabuti yung chief executive officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katrapang Claire T.I.

panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman.

0: bayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus or
5: Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
8: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If
9: symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigo ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
16: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
18: Bili na!
16: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: XFM.
2: Mga katropa, excited!

0: Oras, mga tropala, 6:17 sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Ay, dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusat! Pusat!

0: red garagagahon, Banwait Kalibo. Good morning, Probinsya Itaclan.
1: Good morning.
0: Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton karaga pagparag pagpanganagad pagwaragwag Bullseye Sunday edition ni aton karaga pagtalakay
1: Bullseye.
0: Na ita mainit-init karaga babalita nga aton may karaga pagistoryahan tawanit dagan ligwa sa kabilugan may karat pagwaragwag
1: Bullseye.
0: Antes rong tanan karo aton na day karaga pagtamyaw na it magami-gami karaga panyempo. Dahil sa aton nun ay karoon yung mga katropa nga nagatutok. Pinagi magkara sa aton karaga Facebook Live. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa mga katropa nga nagakapi-kapi. Dahil sa makaroon niya pang orason. Painit-init anay raton karaga tiyan. Samta nagatutok.
1: Good morning.
0: Dahil init anay tubi bago mga pi. Iba karaga aton bagong bugtaw. Orang himuta patahan na kararoy ba o? Sa mga katropa na ito na nagagamat amat yun man kara mga pananom sa mga farmers na ito or mangunguma. Good morning, Ged.
1: Good morning.
0: Oy, basta adlaw karat Domingo ha. Iba karakaton mga katropa inog simbay tato na karon yung mga igmang hon. Basta adlaw karat na yan karaga Domingo or iba karabaw punuan yung mataan na kararoy mga bibit. Bye bye. Ah, kababu matanag kara mga paligos sa mga katropa. Ah, kapin sa mga kwan banwa karat ni Washington, no? Ah, nakabukot aro iba na tono na karo niya mga igmang hundi. Ah, timprano paro iba karakaton. Ah, Mama Sierra.
1: Good morning!
0: Kamusta rato na nagkaroon niya plus tada?
1: Pusat!
0: Pusat! Perig-perigit ka mo? Nagkabagpanagamat inyo karoon niya mga minsahe? Nasamtang kita nagatala kaya aton karoon niya pag-abasahon. Mautindaman magkara! Sa aton karaga kalibo public market na abugit karaga barato.
1: Good morning!
0: Perig-perigit ka pili it priskang barato. Laga nga to, gumukod, pero kamahagi hapon. Oy, Gajima Giswari, good morning. Dora karon sa Bako or Cavite, oh. Dora ka pinamati, man makaraan. Kay TJ Noy Noy Tanlog, Solidad, watching from San Francisco, California.
1: Good morning!
0: Kay Dang Villanueva, dora karon sa Agbarawan Baga. Oh, good morning, Ged. Grabe nagailinugan kay ina mga katropa, oh. Napatay ka na kita, medyo nabasa-basa matugan. Sinurpresa kita, daya karaga ugan. No, kumbaga binunyagan yang raton karaga mga pananom. At least nabasa-basa, pati raton karaga karsada, nabasa-basa man. Noro nang inrason. Well, daya ay mga katropa. Normal, no, nga panyempo lang. Mayadayan niya nag-inugan, masing raya karagabugan ka at mayong. Kay man, grabe rong sila, kapinindo na kara, surbol yung mataan na rin. Maguwa kagit imo, maski naka-electric fan ka pa, sa imo nga panimagay. Bukod inagay makararong sila, ngani kung may mga ginapanawan ka mo, ay siguraduhon git, no, nga may mga pananggaman ka mo, ha? Dahil sa raya karo niya sila. Okay, arana yo magasikya arana kita. No, sa dagagan makarat aton karaga panyempo. No, pinagi magkaroon sa aton karaga DST Pag-asa Metro Manila. DST Pag-asa Metro Manila sa weather update. Stand by.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Okay, no, DST Pag-asa Metro Manila sa report. Go ahead.
3: Sa lagi na ating panahon ngayong araw ng Linggo, 17 sa araw ng Mayo taong 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan frontal system o ito yung stationary front. Ito ay salubungan ng dalawang hangin na merong magkaibang air mass. So magkapareho yung lakas ng hangin kaya ito ay nagiging stationary o hindi gumagalaw. So itong frontal system na ito ang nakakaapekto sa may extreme Northern Luzon at may ilang areas pa rin sa extreme Northern Luzon na magiging maulan dahil nga sa system na ito. Samantalang ITCZ o Intertropical Convergence Zone, ito naman yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. So ito ang nakakaapekto sa may Southern Mindanao at nagpapaulan sa may southern part at kanlurang part ng Mindanao area. Samantalang yung low pressure area na minomonitor natin noong nakaraang araw na dating si Bagyong Caloy ay nag-dissipate na nga kahapon. At sa ngayon, wala tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na yung frontal system patuloy pa rin magpapaulan sa may Batanes at Babuyan Islands. Kaya ingat sa mga inuulan noong mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, mas magandang panahon yung inaasahan natin pero may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. So yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Nasaan nga natin na yung frontal system until tomorrow magpapaulan sa may Batanes at Babuyan Islands at sa mga susunod na araw, improving weather na yung inaasahan natin sa area na yan. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, at least in the next 3 to 5 days, patuloy pa rin yung ganitong klaseng weather condition, may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius. 19 to 26 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 33 degrees Celsius sa may Lawag, 26 to 37 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 24 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay, 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 33 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone na magpapaulan sa may Zamboanga Peninsula, Sarangani, Sultan Kudarat, sa may Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Kaya ingat pa nga rin sa mga areas na nabanggit sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa may lugar ng Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan pa nga rin natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, may chance pa rin ng mga localized thunderstorms. So inaasahan nga natin na yung by tomorrow, same areas pa rin yung papaula din ng ITCZ, including Davao City. At after the pagkatapos noon, inaasahan nga natin na pa-improve na yung weather sa mga areas na naapektuhan ng ITCZ. Samantalang sa Visayas and the rest of Mindanao, patuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies condition na may mga tsansa ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Iloilo ay tinataya from 26 to 33 degrees Celsius. 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Tacloban, 24 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro, at 26 to 34 degrees Celsius naman sa may Davao. Update sa heat index, kahapon nga naitala ang 41 to 44 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na naitala kahapon ay sa lugar ng Coron, Palawan na umabot sa 48 degrees Celsius. Ngayong araw, tinataya ang 41 to 44 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas ngayong araw ay posible sa Dipolog sa may Zamboanga del Norte na aabot ng 46 degrees Celsius. Para naman sa lagi ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:28 ng umaga at lulubog ng 6:17 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-ulat.
2: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: Thank you so much sa aton kargadius ni Pagasa Metro Manila. Oy kay Ramel Vigo. Oy, good morning kino watching from Sapian, Capiz. Sa mga katropa na aton nagatutok na. Good morning gid ha. Kay Dilaviga Claude, good morning. Kay Randy Archaga Santisas, good morning. Kay Leopoldo Martinez Jr. o nagkaroon sa Aliputos, numan siya nagpinamati man. Good morning gid. Anyway, iyan ay kita sa mga update, no? Nga aton magkaraga pag-istoryahan mga katropa. No, sa mga nagakagatabo magkara, no? Ago sa bilog nga ni Karaga Pilipinas, nagatugunga na rong attention or opinion ni tato no na karon yung mga igmakon. Ah, ano mga chismusa nga ni Karaga, raya man doon ginistoryahan. No? Angot sa daya karang nagkagatabo sa sugod it sinado, no, kumadumduman na to nakaguwa na eh. Ita raya karang sinado si Bato de la Rosa, no, sakay rusangka sa gakyan nga kulay puti nga ginaligar kaibahan si Senator Robin Padilla aga-aga after it na to karang pagpamaril. Now, dismayado si Ombudsman Rimulya, no? Sa pagpamalibad it sinado nga batonon, no? Raya karanga ginpaguwa nga sabpena, no? Agod mabuog rong mga CCTV footage aga pila pang mga records sa sinagdo bilang parte at investigasyon sa natabuan na yung shooting incident. Dugang pa ni Rimulya, mga katropa, nga kung uwa ka man at saga, haman man at magpinanago ka. Well, medyo di karagin batiko si Rimulya haman. No? Kapin sa mga igmangod na to naghambag, willing nga mag-surrender si Bato. Pero iya imbestigahan, no, sa Pilipinas. Sa kumbaga ginatawag na to local court, or sa Philippine courts na to. Agbukon it's ICC pag-imbestigahan. Standby to. No, pag-istoryahan taron, no, makaroon ka nagagahon. Sa pihak karaga parte, bau, mga katropa. Hindi, mahambag itagos mga barangay, mga tawo. No? Particular sa barangay Tundog Tangalan. No? Particular ora karon sa may sitio Tuba, may alit. No? Bangod, hindi nanda mahambag kon sino nagahinapog sa anda karaga mga panimagay. No? Mga katropa, hindi nandaman ba kung tawo o kung raya karon nga, no, makabig na nato kung ano karon nagaligid kung gabi ingara. No? Ay di man nandaman kita. Pagpilagot na ka mga panimagay, apektado sa runaya karaga pagpanggapog itbato. Diba ka? Oo. Oh. So medyo di ka na nagatunga randa karaga opinyo kung tawo o kung ibang nilalang runaga aligid. Ha? O na karoon sa may sityo Tuba, sa may banwa kara Tundog Tangalan. Oo. Oh. Ay bukod niya't unang bisis na nagkagataboy. Diba ka? May kumadumduman naton sa may Batan. Madumduman naton sa may area at New Washington, anay man, may na. Diba? Okay. Oras naton may alas 6:33 na magkaroon niya agaon. Okay. Parayon kita mga katropa sa kasi kababo nag-usoy ha. Kusiin ihugo granda karaga kwan. Sobre o raya karanga mga ginpangbakay nanda karanga produkto ita Yestolt Incorporated. Well, dayaga Santon and XFM libu-libong papremyo nagapadayon kita karamang katropa no sa pagbaton. No? Halimbawa, kung may imo karang sangka banigit Santon Gold Capsule, sangka banigit Premium D3 Soft Gel Capsule, sangka banig ita Turbo Food Supplement for Men, ag lima ka mga sachet Santon Gold Coffee, no? Pwede git ihugog no, sa mga drop boxes nato. Now, sa sobre, ibutang na imo karang pangagan, ibutang pagin sa sobre, aro dahil karang produkto, ita Yestolt Incorporated. Siyempre, what? Anat sugod ron. Ag, butangan ita pangagan, address, contact, number, and then signature. Now, nagpamutang kita itong mga drop boxes, ha? May ato nuna karon sa may Parmacia Gomez. No? Una karon sa Kalibu Shopping Center. Kada Friday, ro amon ka nga pick up, una, no, alas 9. Ang iya sa may Banwat Banga, sa Ruel and Junior Barbershop, Poblasyon Banga, no? Kada Webes Gid, no? Amon karon niya pick up mga alas 12. No, itdaya ka nga hapon mga katropagod. Kung magapit ka mo, no, na sa may Banwat Banga, may dayad, or una sa Kalibo, pwede ginaton ina iugog kay medyo magagayo sa kabiasnan, daton ka nga istasyon. No, nugod, iya karon sa Tigayo. Samta naga pinamati ka mo, no, mga katropa, kapi-kapi ang gid ka mo, ha? Pero inyo karaga kape, bago na miton maghigop-higop kapin ko Santon Gold Coffee Mix, no? Raya na kape, no? Kada miton. And of course, may binipisyo. Well, ano rana karaga binipisyo? Siyempre, no, ginapabaskog na kara, raton karaga resistensya. What side effects, no, may santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa daga kainyain karaga bagatian. May glow ta tayo na collagen para sa mangin makinis o manami man karaga panit. Santon Gold Coffee, no? Kapi, no nga raga paamlig sa aton karaga kagwasan panit ag itsura. Produkto ita Yestolt Incorporated ang mabakala no, sa aton karang pharmacies drugstores nationwide. Balik kita no, sa aton karang pagatalakayon makaron nga agahon mga katropa. Balikan ta. Daya karaga nagkagatabo makara sa Senado. No? Matapos ropila ka mga inadlaw sa ratabo karaga shooting incident sa sugod it opisina at Senado. Si Ombudsman Crispin Rimulya dismayado. Dismayado sa pagpamalibad it Senado nga batudon rugin pagguwa karaga sob buena.
1: Bullseye!
0: Rong subpoena ginpagawa para makabuog it CCTV footage. Ang pila ka mga records sa Senado nga partit investigasyon sa natabo karang shooting incident. No? Ang kadungan kara. No? Or gindungan kara sa suspension yaging pagguwa ni ita Ombudsman kay Senate Acting Sergeant ag Arms Chief Mau Aplaska bangod sa natabo karang shooting incident. Suro di kaya kay Rimulya naga problemarong process server itanod bayan sa pag-deliverance sa pwena bangod ayaw rayang hindi raya pagabatunon ita Senate. Sabat hindi pagbatunon daya karang Senate. Mga katropa. No? So kumabo pa nagkagatabo. Raya karang pag-aristo man kay Senator Bato de la Rosa. Sambilog sa gin-challenge na karay. Raya karanga si Batong akong wa ka man manat daya karanga ginatago hamat magpinanago ka. No? Pero di kara nagaguwa mga katropa rumpag hambar ni Ombudsman Crispin Rimulya Nga hindi ka magpinanago, medyo ginbatikos remote aton yung mga igmanghon. No? Kaiman, kabaabo mga supporters hasta magkaratdaya karanga DDS. No? Kabaabo nagasuporta kay Bato de la Rosa. Mga katropa, sa raya karanga pagpaguwa nga ra ni Remulla. No? Naging init-init ro mga supporters ni Bato de la Rosa. No? Well, may warrant of arrest halin sa ICC. Pero hindi tama na maabot sa punto nga ituman na ako ng dadaghon si Bato man. No, sa Netherlands. Kasi may atom na niya nga korte, Pilipino man man ako. So dapat mana, iya mana ako imbestigahan. Agwa tama na ito sa Banyaga. Willing tama na ako nga mag-surrender. Rayra na karang ginambag. Ay hindi ka timo abi matuod marago nga serbihan ka warrant ICC daghon ka pato sa Netherlands. Banyaga taro nag-imbestiga to kimo eh, no? Kung iya matuod, medyo kwanta na eh. Siyempre, may korte kita. Well, ba't sa di ka na nagpakita? Man o ka tibay, no? Raya karanga justice court iya sa Pilipinas. Di ba ka? Ikumpara na ton rong ICC warrant versus Philippine courts. No? Ano ro pinagkaiba ag ano kararo gin kaparehas itdaywa? No? Kay makaranaga init-init rong administrasyon ag Duterte Blanca bangod sa ginisturyahan nga ra nga ICC warrant kontra kay Senator Bato de la Rosa. Posible bagayahan nga direktang ipatupad sa Pilipinas rung warrant halin sa International Criminal Court maskin what bas-bas ita Philippine court or local court, no? Nagapanibdugan rong gobyerno nga may legal basis anda, no? Maskin umatras si Gonrong Pilipinas sa Rome Statute ko 2019 sakop gihapon it ICC rong mga aligasyong krimeng nagkagatabo samtang miyembro pa rong nasyon. Well, ginagamit nanda nga batayan. Raya Caraga Republic Act number 9851. No? Nga nagapakita di kara rong pag buliganay sa international tribunals sa idagom ita generally accepted principles of international law. Well, gin kontraraya ita Duterte ka maski nung mga bag-o nga majority black sa Senado para kanda hindi posible nga basta ipatupad rong international warrant nga uwa nagaagi sa Philippine courts.
1: Bullseye!
0: Ah? Kasi may due process or constitutional rights ag pambansang soberanya. Pero sa interpretasyon it ibakara may puntos raya kapinrong administrasyon. Nga hasta magkaroon, raya nga ginhimo nga pagdaga kay dating President Rodrigo Duterte, hay bukon it gindiklarang mali or illegal it korte. Well, wa it temporary restraining order. Wa it nangina desisyon rong korte suprema. Nga nagahambal nga magabagrong gobyerno sa batas. Kumbaga, sa legal ay political reality. No, mga katropa, raya ay kagabanan rong kamatuoran niya dapat i kabagaka ni Bato de la Rosa. Pwede imaw makabilog it bagong mayorya sa Senado. Agakoon man aton kara, kada si Gondro nagkagatabo. Hagos kadasig, parehas upag dagaga na sa sugod itdaya karang Senado. Ang kasing dasig man, rung pagkaduga kara, mga katropa. Kasi golpe pa rin mo na duga sa Senado. Hasta makarawa tayo nakasayod eh. No? Kung si In makaroon si Senator Bato de la Rosa. No? Managambay sa Dabaw. Pero di ba nanda mahambay kung si In ginman? Kaya Rieros Gala, good morning, ginag ang pinamati. No, sa aton magkaragapag pangalagad makaroon. Di ba ka? So, di ka rin nagasugod ro mga seryosong punto nga kunta mauman kadasi grong Korte Suprema sa pagdesisyon sa may mabaho nga epekto sa batas, soberanya at constitutional rights. Bagod samtang nagatungkianan daya karagadaywang kampo ro administrasyon ni Marcos agduto. Nagadagom rong legal uncertainty it nasyon. Once kasagarong gobyerno, posible nga may paggabag nga constitutional protections. Pero kung saga man rong interpretasyon it sa pihak man karanga kampo, pwede nga mag-iwas rong Pilipinas sa international accountability. That's why nga hindi bukon pat sakto rong privilege speech sa press conference agbangayan sa social media. Aro dapat magsabat makararong Korte Suprema eh. Sandarong final interpreter of the law. No? Dapat nandang aklaroon kung paano dapat tratuhon it Pilipinas rong ICC warrants. Ag pila pa nga international legal processes. Ag kunta, hindi nananda paghugaton kara gamangin mouth and academic nga gitawa. No? Ay kung isa istoryang wat pagbago like kaysa sa nagahugag kat imuna. No? Presa na tabo sa karandang case. Bangod samta nagabuhay rong kahipsan it Korte Suprema, mas nagabaskog rong sangag it politika. No? Ay ba si Soli rong batas rong posible karaga mapir mga katropa. dayaro ginatan-aw tan-aw man makaron. No? E kung si Batorang, eh, hindi tara mag-surrender eh. No? Well, dayaro, daya pag-iidro, kung ikumpara naton sa mga igmanghod naton nga, kwan, sa mga igmanghod naton nga, naga, kwan makara, naga, mga kapos naton, no, nga mga igmanghod. No? Pero, kung may power ka sa pwesto, medyo, kwan eh, kababo pa nga pamagi. Ikaw to ka na, panakaut at daya karagasagi, kukun mangga. Kulong ka tiyaki. Medyo unfair, raya karagaraga kagatapos. No, mga katropa. Now, aray kita oh. Mga katropa, ro payag ni Crispin Rimulya, no, kay Senator Bato de la Rosa. Raana karang aminsay. Nga kung wa ka man at daya karang asaga, magpakita ka. Well, pamatian na kararo payag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
4: Nang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flies indication of guilt. Di ba? That's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Okay, thank you.
0: Sir. Oh, Raira na karaga payag karaga matag onon. Well, kasunod raya ita anang pahayag. Nga dismayado imaw sa pagpamalibad mat sinado nga batunon rugin pagwa karaga subpena. No? Subpena para makabuo it CCTV footage aga pila pang mga records sa Senado nga parte it investigasyon sa natabo karaga shooting incident. Suspension nga gimpataw it Ombudsman kay Senate Acting Sergeant at Arms Chief of Mau Aplaska bangod sa natabo karaga shooting incident. Well, pamatian ta karon payag man no ni Crispin Rimulya sa Gyapon. Pinagi no sa aton karon nga ABS-CBN News.
5: At matapos ang kaguluhan at pagpapaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado noong May 13, nagpadala na ng subpoena ang Ombudsman sa Senado para humingi ng kopya ng CCTV footage para sa kanilang investigasyon. Ito'y lalo't magkasalungat ang paliwanag ng Office of the Senate Sergeant at Arms at National Bureau of Investigation sa nangyaring putukan ng baril. Una nang kinumpirma ng Malacanang na nasa 27 putok ang nagmula sa Sergeant at Arms, habang 5 putok naman ang galing sa umano'y driver ng NBI na may dalang armas. Nitong Sabado, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tumanggi ang Senado na tanggapin ang subpoena.
6: Nakaka-problema.
7: Anong problema?
6: Yung aming process server, ayaw na naman tanggapin sa Senate.
7: Ha?
6: Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alang Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na.
8: Yeah.
6: Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan.
9: Yun naman,
6: kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap.
5: Una ng pinatawan ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplaska dahil sa insidente.
6: Now look at the attitude. Sergeant at Arms yan. Alam niyo ba kung ano ang Sergeant at Arms? Security guard na Senate yun. Meron lang siya binigyan na opisina na title na ganyan. Pero in the end, kung ano talaga ang trabaho niyan is to secure the Senate and to make sure that the rules are followed. Para mag-warning set ka sa law enforcement, you're using that you are above the law.
5: Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado nitong Sabado para pabulaanan ang impormasyong wala umanong available na CCTV footage sa ikalawang palapag ng Senado kung saan nangyari ang pamamaril. Nagbigay na rin anila sila ng kopya ng CCTV sa PNPCIDG Regional Field Unit NCR noong May 14. Kasunod ang certification ng PNP na nagpapatunay na authentic, original, walang ginalaw at direktang nagmula ang kopya sa official Senate CCTV system. Pero walang pahayag ang USAA kung nagbigay na sila ng kopya sa ombudsman. Naniniwala naman ang political science professor ng San Beda University na si Luisito de la Cruz na dapat magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga sa nangyaring pamamaril sa Senado.
7: Sa isang matured na institution, actually pwede kang mag-self-investigate. Pero sa kaso natin sa Pilipinas, mukhang ito ay questionable. No? At kung sino ang dapat mag-investigate, sa aking palagay ay kinakailangan na magkaroon tayo ng isang separate na investigating body. Dahil nagkakaroon ng magkaibang naratibo. No, doon sa mga involved.
5: Naniniwala rin si De La Cruz na may direktang pananagutan ang Senado sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa na para sa iba ay maituturing na pagtakas sa batas.
7: Dahil pinigilan mo ang isang ahensya na magkaroon ng jurisdiction sa isang tao, dapat meron kang accountability, no? Para tiyakin na kung kailanman kailanganin ng ating mga institusyon, ang taong iyan ay mailalabas mo. No? Otherwise, ay hindi ka na paniniwalaan at mawawala na ang tiwala sa iyo, hindi lamang ng mga institusyon, kundi miski ng mga taong basa.
5: Para matuldukan na ang issue, mas mainam-anyang sumuko na lang si Senador de la Rosa at harapin ang kaso nito sa ICC.
7: Kung ganitong nagkakagulo na at ganitong nakakaroon na ng problema ang iba't iba nating mga institusyon, sa aking palagay dapat ay may gawin si Senator Bato. At kung yon ay nangangahulugan na isurrender niya ang kanyang sarili.
5: Kung si dating Senador Antonio Trillanes IV naman ang tatanungin, mas mainam-anyang magbigay na ng pabuya ang gobyerno sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ngayon ni De La Rosa.
8: Pwede yan kasi declared siya no, na pugante. Kaya pwede siyang i-citizen's arrest. Long enough na whether i-turn over siya sa otoridad, syempre he would be surrounding himself with bodyguards or he himself would be armed. So malalagay naman sa alanganin yung mga kababayan natin pagkaganyan. Kaya ang maganda nga rito ay kung meron ng reward. Nako, mabilis po yan.
5: May immigration lookout bulletin order ng inilabas laban sa senador. Kinumpirma naman ang hepe ng Pasay Police na siya ang sakay ng police mobile na namataang lumabas mula sa gusali ng Senado nung madaling araw ng Webes. Pero itinanggi ng opisyal na convoy sila ng sino mang senador.
9: Gusto ko lang pong linawin na nung lumabas po kami, sumunod lang po kami doon sa maitim na van. Kasi po, yung meron po kasing roll up para hindi po kami mapagsarhan, sumunod na lang po kami. Tapos nung dumating po kami dito sa main gate, yung itim na van, dumiretso kumaliwa po sila. Kami po naman ay kumaanan na.
5: Wala pang impormasyon kung nasaan ngayon si Senador De La Rosa. Pero ayon sa Bureau of Immigration, wala silang naitatalang international travel ng senador as of May 16. Bantay sarado pa rin ang pulisya ang labas ng Senado para panatilihin ang seguridad sa lugar at i-monitor ang mga posibleng kilos protesta. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
0: Thank you so much no, sa aton karagadi ABS sabi inyo. Well mga katropa, no? So, wa ko no ita daya karangan travel alimbawa imaw kung nakapanaw na ra imaw una sa naiya na no, ra ikarangan si Bato de la Rosa. No? So, daya ro gabandro kutana si imaw. Makara naduga imaw ang abo nga spekulasyon kung siin imaw posibleng naga pinanago. Ay may mga haka-haka nga arestohon imaw sa bisa itsang ka-arrest warrant nga igapagwa it International Criminal Court. Bangod sa nasigon niya nangin papel sa extrajudicial killing cases. Nga Raya Rugin kasuman kay Duterte or Rodrigo Duterte. No, nga nakakulong man mga ni sa ICC detention facility o nakaroon sa dahig. Suno sa ICC man, wa sigon Raya it warrant of arrest laban kay De La Rosa. Bukod pagtag kay Duterte, nga dinakop kagi, no? Ang dilagaw na sa Netherlands. No? Naguwa si Bato ko May 12, kumadumduman na to, no? Nagpakita pagkatapos nga pinanago ko Nobyembre 2025 pa. So, pilambugan ra na karang pinanago. Nakibot rong tanan, golpe man niya nagpakita si Bato. No, para bailuhan rong liderato it Senado. No? Ag bailuhan si Raya nga Senator Vicente Soc. No, ni Senator Alan Peter Cayetan. So may natabo no nga bagarilan, so kubabo pa, no? Sambilog sa ginasugid ginataguan ni Bato rong Dabaw. Ay anagid ron man igto man niya Hagos Baluarte, no? Makaron hindi Hagos nanda mahagilap si Bato. No, hindi na naman sayra kung sina, pinanago man makara. Medyo nag-election yung tayong masugod, nagumpa. Mga katropa. So, kumabo pa na ka. No, may mga kagatabo. Anyway, no, sa aton ka nagpagpangalagan magkaroon. Alas 7 in punto. Ara aton ka naga oras. Oy, pilapagid ka mga mainit-init nga mga topiko nga aton ka nagpag-istoryahan. Panumbalikan top. Tiga mga itapila ka mga reminders. Kalis, tanbaya.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas.

0: na Immune System Booster.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag Agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag-assistive pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-assistive pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assistive pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assistive pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng Stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium B3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss...
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagali mabayad sang tusyon mo.
14: Oh, galit. Diriyo.
15: Ah, dali na.
16: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
16: Maaasahan.
17: Sa sakit ng katawan.
16: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

0: Dios, mga tropa, alas 7:14 sa agahon. Naga, panumbalik kita mga tropa, no, sa aton kaya kapag ililiba magkara, bullseye yan.
1: Bullseye!
0: Sa gihapon, ako rin yung kaya magiging kaibahan, katropang RR Kulas. Okay, sa aton kaya kapag panayon, no, ginatamiyaw tagid it, raya karanga, happy birthday. Bawa nga silibrar makarat birthday yo. Hambay ni katropang Larry Boy Roldan. Oh, happy birthday ko na kay Enzo Ferreira, no? Kadlawan magkarapang 12th birthday. Oh, good morning din. Happy birthday. Ag sana pagid ka nga lola kay Linda Ramilla, no? Makaron ni adlaw. Bawa nga silibrar makarat. Bullseye mata kay Larry Boy. Duna gali. Ma-share ko ba si Larry Boy to? Okay, mga katropa, no? Good morning man kay Rhodes sa Salvador. Nagapinamati man makarekaton ba? Nagkakapi-kapi man makara. Kay Kaliba Vicente Pamatian, good morning.
1: Good morning!
0: Nagapinamati man makara. Kay Ariston Natividad, yes, good morning. Shout out yun kay Auntie Girlie Natividad, no? Kay Auntie Vicky Natividad Clopeno, no? Kay Nanay Clot Tel di Natividad o nagkaroon sa Tigbawan madalag.
1: Good
0: morning! Good morning, eh. Kay Bonski Mendoza Channel. O, raton ka rin vlogger, no? Iyan sa probinsya at Aklan.
1: Good morning!
0: Okay, sa aton ka rin pagparayon, mga katropa. Haranay kita, o. Sa raya ka rin natabo nga road rage sa C5 Road o nagkaroon sa Pasig City. No? Ro involved kara daya kara nga sangka pulis nga nagpanikod sa sangka motorcycle rider, no? Kung sa siin magapangatubang makara sa kasong frustrated murder ag malicious mischief, no? Uday karon sa Quezon City Police District. Bangod daya nga natabo nga ra mga katropa, nag-viral. May una nga video nga nabuo kara rong mismong rider, no? Nga gintikod it police top sergeant, no? Samtang nagamanihar it motorsiklo, no? Una karon sa C5. Rason agodraya tumimbabo. Well, makakuwan matod kay man. Naka-uniforme pa, no? Raya karaga pulis nga mga katropa. Ay matapos sigon prong insidente, pumanaw pa sigon rong pulis ha? Nga uwa pagbuligi raya karaga biktima. Well, araw, pamatian tara.

0: Nag-viral at umani ng matinding galit online ang isang pulis matapos nitong itulak ang isang rider sa kahabaan ng C5 Road Corner Lanuza Avenue sa Pasig City noong Martes ng hapon, May 12. Sa video na kuha mismo ng rider na si Vincent Cayanes, kitang-kita kung paano siya bumulagta sa kalsada matapos umano siyang itulak ng pulis dahil lamang sa pag-overtake. Ayon sa biktima, bigla na lang siyang hinarang at itinulak ng suspect matapos itong magalit dahil naunahan siya sa daan. Bukod sa kanyang tinamong sugat, nasira rin ang kanyang motorsiklo habang ang pulis ay mabilis na umalis sa lugar na parang walang nangyari. Pero hindi nagtagal ang tapang at pagiging siga ng pulis na ito. Matapos kumalat ang video sa social media at dagsay ng batikos ang insidente, agad siyang natunton at inaresto ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Kinilala ang suspect bilang si Erwin Bilagua, isang police staff sergeant na nakatalaga sa Quezon City Police District Mobile Force Battalion. Sa mismong video ng pag-aresto sa kanya, makikitang tila maamong tupa na lamang ito habang pinupusasan at binabasahan ng Miranda rights ng sarili niyang mga kabaro. Marami tuloy netizens ang nagsabing ibang-iba raw ang tikas nito kumpara sa tapang na ipinakita niya laban sa inosenteng rider.
1: Ito ay inuhuli namin kasama ng kasikaya dito at pagkakamal si Smith. Ito ay may marapatang marihimot ko sa walang ibo. Ano nga yung sasabihin ay pwedeng gamitin pa po o laban sa Oscar sa Mitamada? Ito ay may kapatang kumuha ng abogado at doktor na yung talapagsuray. At kung wala kang nakayahan, ito ay ipagtulog sa ilang pamalaan. May tinyan ba?
0: Nagsampa na rin ng reklamo si Cayanes sa Highway Patrol Group sa Camp Crame habang nagsagawa naman ng hiwalay na imbestigasyon ang Napolcong. Mas lalong uminit ang usapin matapos magsalita si Ralph Kalinisan laban sa umano'y sinadyang pagpapababa ng kasong isinampa laban sa pulis. Sa halip na frustrated murder, malicious mischief at physical injury lamang umano ang isinampang kaso ng ilang opisyal ng QCPD-CIDU. Dahil dito, matinding dismaya ang ipinahayag ni Kalinisan at iginiit niyang hindi dapat pinapagaan ang pananagutan ng isang pulis lalo na kung malinaw ang ebidensya. Idiniin pa ng Napolcom na walang kuwang sa serbisyo publiko ang pang-aabuso, pagtatakip at pagtatanggol sa maling gawain ng kapwa pulis. Ayon pa kay Kalinisan, maraming matitino at tapat na pulis ang nadadamay at nasisira ang imahe dahil sa mga abusadong opisyal na gumagamit ng kapangyarihan laban sa ordinaryong mamamayan. Ngayon, hinihintay ng publiko kung magiging tunay ng patas ang hustisya sa kasong ito o kung mauwi lamang ito sa isa na namang kontrobersyang unti-unting mawawala matapos mag-viral online.
2: Okay, mga katropa, so napamatian natin layag karang natabo man, no? So, ginbatikos man right aton karang National Police Commission or NAPOLCOM rong planong pagpasaka, no? It kaso, parehas it layag karang physical injuries. Bangod, sunod di karekanda, klaro sigon nga pwedeng ikonsidera rayang attempted okon frustrated murder bangod delikado rong ginhimo kara sa tunga it karsada no it dai karaga. So sa criminal case maga atubang man ro na sambitan karaga pulis sa administrative charges ag temporaryong isuspende it LTO rong lisensya karam samtang nagapadayon pa kara rong imbestigasyon. Ay, good morning anay kay Aristo Natividad o shout out pagidyo kay una karon sa Dagitan madalag o happy pista no una karon sa Dagitan magkaron ha kay Marlene Inosanto no ag kay Teresita Gina Yoreta Zapico yes naga tutok no naga pinamati sanda no mga katropa well Araw, kakasugod yung gid, no, nga report mga katropa. Ro probinsya it Antique, ginoyog it daya karang magnitude 4.1. No, nga linog, makaroon rang agahon. Kung sa siin, no, mga lasays 48, no, makaroon karang agahon ra natabo. So, 4.1 ro anay karang magnitude. No, particular una sa may intensity 2 ha, di karon sa San Jose de Binavista Antique ag intensity 3 man sa may Valderrama ag Colase Antique. Intensity 2 sa may Pandan ag Sibaste Antique pati ya sa Aklan abot no una karon sa may Malinaw no. Aga intensity 1 man sa San Jose de Binavista Antique pati Romalay Aklan ha mao man sa Mindan Capiz medyo sunod-sunod git ana magkara no mga katropa nga may nagakatabo no nga linog. Okay, no kabay nga bukunyang or bukunyat day karga masyado mabudlay ko masyado mabahurong kalitan no day karga linog nga ra mga katropa. Now, raya karanga natabo nga ra nga sa pulis. Now, medyo mabugat ro nangin aksyon kara ra aton karanga QCPD bagod sa rong raya karanga nakita karanga viral video. Nga mingko nagapakita nga ginsadya tat pulis no nga tikuron o sunggaban raya karanga rider samta naga kwan nagamanihar itanay karang motorsiklo o nagkaroon sa C5. So may mga kaso, medyo mabugat arong raya karang kasong frustrated morte. Malicious mischief pagit kontra sa rong raya karang opisyal. Tama mata no, nga imbestigahan. No? Aga tauan ita mabugat karang kaso kung klaro rong ebidensya nga ginsadya raya. Once nga sa karsada, agmadasig rong dagat sa kakyan, pwede nga ikamatay gidmat-arat daya karanga tawo no. So mas mataas man kararong ginagauman nga disiplina sa sangka pulis bangod sanda mismo no ro nagapatupad man it batas. Pero syempre kinanggan naton ro ipaagi sa due process bukod yang it daya karanga viral sa video kinanggan nya sukaton it korte rung kabilugan man karanga na tabo no ibahan rung CCTV testimonya ag kung may provocation or self defense claim no rung frustrated murder no sambilog sa raga kinangan it mapamatuod nga may intent to kill no that's why nga raya rung sentrong na tabo karon ayan karaga kaso. Well bihira agid no may mga pulis nga raya ro ginahimo may mga pulis mata nga okay mata no mayad ma kumbaga kabuot no mga katropa. Okay, alas 7:26 no mga katropa raton karaga oras sa sa mga katropa na ton yung pinamati na nagtutok magkaroon sa aton karagapag waragwang bullseye o riba karagaton nyo ba medyo nagpanindahan sa makaroon niya pang orason ha ay si katropang Rosa V hindi ka shout out makaray grabe taraneng sitwasyon makaray sobrahan siguro sa kahilungo no. No, samtang ka baraga tutok no hindi magagkalipad sa produkto itatong karaga Yestolt Incorporated Rong Santon Plus Gold nagahimo sa mangustin ang palaya malunggay garlic ag spirulina no mabaw kitra na karaga binipisyo nga ikabulig sa aton karaga kagawasan kung sa si Ingi na pabaskog na karaga aton karaga enerhiya sa gawan sa ag resistensya inalimpyuhan rong kagawasan ang nagabulig sa pagtunaw at pagkaon. Ginabalansi rong blood sugar ang nagabulig suporta sa tagipusoon. Ay, manggaranon man na mga katropa sa antioxidants. At syempre, nagaprotekta sa pagkasamad at selula sa aton karanga kagawasan. Santon Plus Gold, 100% herbal extract. Na produkto gid, no? Ita aton karaga Yes to Health Incorporated. Ag mabakaran, no? Sa aton karaga pharmacies, drugstores, nationwide. Ira ko gabos, nagid kita, na sa aton magkaraga pag ililiba. Sa mga katropa na aton niya nag-monitor, pinagi sa aton karaga Facebook Live. Thank you so much. No, sa mga katropa nga nag-monitor, pinagi sa inyo karang at tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning and thank you so much. Sa may mga ginapanawan, ginakasakuan, magkaroon karaga adlaw. Agong-agong! Painit-init, pag-hidraton, karaga tiyempo! Ipagkakalipat, magbagagon! Ang mga katropa, itaparanga sa silag. Nanging kiba naton partner, technical side, katropang Cipril Kit Palmon. Sakay, itaton, karaga. Sakay, itaton, yung patrol. Okay, no, mga katropa, sakagan man ito, aton karaga station manager, katropang Janali Nascan. Sa aton karaga CEO, Dr. Remily Tooy. Kumani nyo karo nyo naging kibahan, katropang RR Kulas. Nga nagaywan, itmayanayan karagagaw ni Taek SoFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rapalan Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon sa XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: que Tropa Filipinsa their time alas 7:37 na sa aga.
1: Eksperto legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayot at laygay sa mga katrupa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong at kada isaga, mga katrupa, Hayrar, eksperto legal sa XFM 96.5 Kalibo, reinyong klinika legal sa kahanginan.

0: Expert Bulika.
1: Maya Danya Gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns sa Linsa Eastern at Western Side. Dito ko na probinsya Tatlan. Kamalaman sa kabilog niya 327 yung mga kabarangay sa bilog nga probinsya. Welcome, welcome, welcome na sa itong programang Eksperto Legal. Magkaroon niya at Domingo, May 17, 2026. Agin niyo kayo mga kaibahan. Ako si Katropang Marian Tuling. Uy mga katropa, happy Sunday, happy weekend. Kamusta man ro inyo karon niya weekend, magkaroon niya Domingo. I hope mga katropang na-enjoy na sulit ninyo ro inyo karon niya mga mid-year. Okay, sana all. At the same time, syempre inyo kita karon niya mga day off. Ang kita rato ko niya gina-look forward every week mga katropa. Kumaskin, may isang adlaw ka lang sa imo karon sulit sang Domingo nga makapupa. Uy, and of course, makaruman, balik ko man kita sa aton karnya pag-ere. So, syempre, iba nyo man ako sa sulit sang oras sa itong pagpangalagad para sa itong programang
0: Expert Bulika.
1: Hasta kita, alas 8, medya mag-ililiba. And of course, nakalive man kita mga katropa sa itong karnya Facebook page as or Axofam 96.5 Kalibo. Agro Axofam Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwede ka muna ka-comment, makapa-shoutout. At sa tumani mga katropa out there, nakatutok sa ako niya Axofam Radio mobile app, especially sa ato niya mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Sunday, gidanakin niyo mga katropa. Sa ato man niya mga OFW runa, nga nag-day off, magkaroon niya adlaw Domingo. Ay enjoy niyo gidana ron mga katropa para makapupahuway man kamo. Sa aton man yung mga radio listeners, pwedeng-pwede gid kamo makapadagaman. Itinyo kami sa pagtamyaw sa aton yung hotline number 0998-591-5186. So pwedeng-pwede gid kamo mga katropa ha, makapa-shoutout, makahaboyt pila ninyo kanyang mga pangutana, concern. May kang tanan sa aton karnya tupiko magkaroon nga agahon. So kalitan taro aton karnya sugod isang oras para makapugot kita at mga manami karon nga mga pamisaga. At the same time, dugang nga knowledge about sa pila karon nga mga butang. Importante ra mga katropa nga may kasayuran kita kung ano ro aton karnya ginasugod. Especially runa ha, sa may mga plano gon nga mag-asawa. Sana o, ano? Ginaplanuhan tagal. Bikot amana, katropa, ay pwede amana nga instant. Ay, syempre mga katropa, hindi na pwede nga maging instant asawa kagati mo. Diba ga? Ay, raya, isang kamabugat anang responsibilidad na kinahangan mo gid-ana nga preparahan. Diba kung nga, diba ga? Pero pag-asawa, abi, isbukon imaw it, one-night decision lang. Kapag naisip mong asawahong rotawo, ay okay na. Abo-abo kat imo nga ginakonsidera. Oy, good morning ha, kinyo na tanan, pero kabay pang hindi magbago ro inyo karon nya mga perceptions. Syempre mga views naton about sa mga bagay-bagay nga. Ay normal at anar mga katropa nga may worries kita, may mga doubts kita, and of course may mga pangutana kita. Una gid ana ro fear. Baga, ayro, firma lang itanan, ay paano man ako hindi ta na mag-prosper do amon karnya marriage life. Well, doon nga mga katropa, ay may mga reasons man doon. Aga, kamo mata sa gihapon ro nag ano karon eh, nagadumaga sa inyo karnya relationship. So kung ikaw wa ka na ila man na, nga magkaroon ka may conflict, wa ka na ila nga kailinaway kamo, so syempre kamo ro pwede karnya makasolusyon. Baga, dahil kamuro una sa raya karon nga relasyon. No matter how hard life gets mga katropa, kung kamo is very, ano gita na ron? Tiraso gita na mga katropa rin inyo karon nga pagpati sa inyo karon nga mga pagpalangga una para sa kada isa nga. Kaya no challenges gid aro makapaghihiwalay kinyong dayo. Oh, grabe ta. Domingo pang kaka-back to work pang nato mga katropa pero harag umatana kita. Sige banat na naman. O sige na pang dang pilan wabaha. Good morning. Happy, happy Sunday kita na kimo katropa. And of course, aton man yung mamahugod yung mga drivers, sweet lovers, runa ah. Uy, magdahang kita na kang mga katropa and stay hydrated para dire-diretso ro aton car niya pag pamasada. And of course, ato man yung mga katropa out there nga bagong bugtaw, o ba, nagakaw-kapi-kapi, nagapupakamahaw, ha? Ay, may ana mga katropa, temprano patana ka mo, nagkagaha, una sa inyo, kanyang mga panimagay. O, enjoy your day, enjoy your Sunday. Ag sa may mga plano runa nga mag warang-warang mag simbay manami kita mga katropa yung family day gid anare karon nga adlaw ita Domingo harot aroma nami no kabay pasta makaron maski sa modernong panyempon kita gyapon naton ro family day mga katropa agkong wa man kamo it hugada kung adlaw it Domingo kasi masako may trabaho kun ano rin yung ginakasakuan make sure lang nga dagataw gihapon kumot oras para sa inyo karon nga pamilya and of course kapag ni mga katropa makaron ni agahon ra ato ni man yung pag-uistoryahan harap pilaw man kamalay nga sister sa ato nya pungsod Pilipinas lagi yung makabulig katon para ipakigbato ro ato niya kinamatarong. And of course, depensahan naton ro ato niya mga kaugalingon. Iwan man sila ibang saligan mga katropa, kundi ro aton karon niya mga sarili. So makaroon niya agahon, ro aton karon niya pagkatalakay niya tupiko, hay may kang tanan. Grabe. Sa ito mga katropa, bukong yung dakin yung itbago. Pero recently, abe, ay nawendang umatana, no? Ro social media world, at syempre mga tagahanga. Ita sang ka celebrity nga mga katropa ay medya na cool off umatana pero ana karon nga nakatagana kunta ang kasag pero wa ito confirmation pa abi no pero kabuabo na biro nagagawa karon nya mga haka-haka mga pagpati nga bangod sa record nya prenuptial agreement. So, prenuptial agreement, tabi nga mga katropa, rayo rin nyo kanya mga ginapirmahan yung mga kasugtanan kung si nakabaghag runa, rin nyo kanya mga kondisyon, rumapila kanya mga bagay-bagay. Gusto niyong tauan at kaklaruhan, nga klaro kinyo both parties sa soon to be, syempre, married couple. Para klaro kinyo, di ba? Agreement, kani ibig sabihin, kasugtanan. Well, good morning nga kaya pa ang Cloudy de la Vega. May dad nga gahon kimo. Happy happy Sunday. Ay kamo mga katropa, sugot ka paghihapon ba magpakasal? Maski niya may ginatawag kita karon niya prenuptial agreement before doaton karon nga kasal. Ay masayin ko gitaan na tunga ro aton karon niya opinion sa raya karon niya butang, di ba ga? Kung madabit magain ka mga katropa kung may prenuptial agreement o kung uwa. Importante ta na rin mo kanya intention, di mo kanya pagpalangga is genuine, matutuod gid ana para sa imo kanya partner. Kumbaga unconditional love. Bakit dapat ikaw pang dang umabot na nga ng senior sa kakaisip ko mag-aasawa pa ulit. Ay, grabe ta ha. Katra pang dang umabot ana. Hay di bali ay true love nga ra, hay wa man ikunot dinapili ra nga edad. Di baro tawo at agad na nagiging kaya nyo rin mga katropa, judgmental porque makita ka mo it mga couples out there na mag-awig pero anda karon nga mahambang naton age gap pero aton karon nga mga ginikanan or aton karon nga mga nakilala runa nga hambaw nanda ay senior man na mausoy pagid man na it raya karon nga love life depende matana ba yun mga katropa sa tawo choice matana ron manabinta pasilabta naton sanda kung doon taro anda karon niya gusto di ba ga ag sa love abi wala man demo expiration wala man demo due date kung hino pwede hindi pwede di ba ga for as long as nag pugtik pat anar imong tagi pusuon kar mga katropa for someone that you really love kay pwede gid ana ron di ba ga adlangan ka man't mga chismosa runang kapitbagay mo, ay bayiro sanda, bukod man itsanda ro nagaiba, di ba ga? Kamo matana nga daywa. Ag, malay nyo, when love finds us again, ay kabay pa nga ni mga katropa nga maging manami yun, di ba? Ag, hindi kang magkahadlok nga makangkon it failure pag-abot sa love kasi ay mahambagin natin niya. Ginaagyan man doon itanan. Bukod it sa unang relationship is magiging manami gagi. May mga bagay kita ko amat mga katropa ginatao ka ito niya lesson ag mga tao nga syempre ginahimo pagigita nga strong if ever man niya one nag dayon rin niyo kanya mga relationship. So aron na prenuptial agreement ratan kanya pag-uistoryahan yung man magkaroon niya agahon mga katropa ay sa ito gitanang kabuabo gitaro galitik it uho kara ano gitabaga mana ron ay ano gitamanat nagiging issue gitana baga mabagay na itong issue ag big deal gid ana. Pero kapag nyo ba nabi mga katropa may prenuptial agreement ka raha based on observation man is sa mga manggara nun. Baga, tag may una gid mga wealth, may una gid ana mga katropa nga sa'yo mo ron, may mga properties gid ana, may mga tinago-tago gid ana una karon niya mga manggad nga hindi basta-basta dapat kumaduga kada, di ba? Yeah, that's why nagaresult sanda sa pag-angkon itrakar niya prenuptial agreement. Nagarangan yung mga katropar huring-huring sa ratong asang ka-celebrity. Although, manggaranon man imaw, pero siguro ay mas manggaranon ro gagaki ka na. Diba? Ay, okay, matana rin mga katropa kung ro prenuptial agreement is about ito sa property. O galing, ro issue taabi. Ay, pag maghiwalay sanda, magka-angkon sanda ito nga. Ito try ni Mau it Raya Sigon ha bukod anara wa para confirmation base malang man sa mga nagagawa lagi suportahan man iba naton karon yung mga personality pero medyo nag-ekis ka itong mga katropa or tumagilid sa ratong kasugtanan is ro ginaaligar nga pag magbugag hayro custody ro full custody tut asa tatay bukunta na baga it sa rekaron niya ina o, pag maghiwalay at the same time kung makasay sanda haigto ko no dapat sa rekaron niya in-law maga uli sabit ana no hamata kinahangan ana nga although matat magain kar mga katropa ha nga ga star kita sa aton kar niya mga in-laws especially ay guwa pamangit kita it pampatindog it bagay pero syempre knowing that certain celebrity may anang ani nga farm, di ba ga? Alangan niya, hindi na nakaya nga mag-provide it kaugalingon niya bagay para sa anak or niya family. Pero rayat, abing mga katropa, ron nakabaghag ko no, ha? Saraya ka ron nga prenuptial agreement. E ito sanda maga, mga na ito, magagumon doon sa bagay it anak ka ron niya in-laws or mga biyanan. So, recently, yung mga katropa ay naging viral or gin-istoryahan kita ng online. Rumay kang tanan sa prenuptial agreement ka. Bangod, rupilang kasay is nauudlot or uwa nadadayon. Bangod, uwa nagakasugot sa mga ano baga, provision na nakabaghagro na. Siyempre, rupangutana, kinahangan baga it prenup ag anor mga dapat nakasugod ka. Doon yung gitaro aton karon yung mga ginapangutan ay alam mo daro prenup nga ron naman man at abo-abo may man ang kilangin kasagay o may man na sanday it prenup-prenup diba na e ba kung ano yung mga katropa sa mga ordinaryo nga mga tao rea karon niya prenup agreement is wa matamana na uso or wa matananda karon gina-consider pero sa mga bilyonaryo mga manggarano niya klaseng tao may una taro iba karon mga katropa. Pwede ka na pang dang mahirap kasi kung maiwanan ka ng mister mo na una na imo sa heaven. Ay, kaya, di bali ka na dang una man imo kanya mga unga nagapalangga at nagapasadya kimo. At syempre imo kanya mga apo. So di ka na lang anay ni mo itao rin imo kanya atensyon. Kita na mga katropa na manami matana kiro nadadivert to aton kanya attention para hindi kita pagkaunon itaton karon niya grabbing kasubo. Parang niya mga katropa, sa inyong unang pangutana kung ano ro prenuptial agreement kara, raya ay kontrata sa tunga it couple doon niya planong magpakasal nga una nakabaghag ng mga kasugtanan sa dakar niya property relations. So, but hambagon, agreement raya kung paano na da gustong ibahon or ipabili niya separate. Kumbaga kung ano mating manggad imo, kung ano matang manggad ako matagihapon, randang kwarta, property, ag income kung kasagon. So di ka rin, syempre, kung para sa dang manggaranon, halimbawa, mana, milyonaryo sa napareho or bilyonaryo sa napareho. So, di ka rin na istoryahan kung pilar ang da karoon niya. Or maunoro, anda karon niya financial dynamics, anda karon niya family. So, next karon niya pangutana, hamaan raya ginaubra. Kung matana, gidrat required mga katropa, hasatan karon niya nagapakasal. Sa mga gusto gat ana, ag may mga property doon nga abu-abu, gitabaga. So sa family code mga katropa, kung white prenup ay absolute community of property, ro property nga mag-apply sa mag-asawa. So, di ka ra, is co-owner, parehas ka mong tag-ana, hararo ginatawag nga kung ano ang sayo, kung ano ang akin ay sayo rin. Di ba ga? Baga, patas ka mo karang adaywa, kung ano ro, manggad sing asawa, mauman ro imo. So, So tanan niya property nga may una kat kasagunsan dapat igon kat mabuo pagkatapos. Kumbaga 50-50. In case man nga magbuwag ami man sanda maanal, ma-divorce o kung maalin paruna, is 50-50 ro anda karon nga hatian kasi nga ni co-owner sanda eh. Kumbaga? May mga exceptions ng karama katropa. Property acquired during the marriage by great may mga di karama exceptions ang gidimaw mga katropa para mga ano eh, tag mga donation or inheritance. And then property for personal and exclusive use of either spouse. Pero jewelry mga katropa shall form part of the community property. So, kaya ba matagyapon ng mga jewelry sa community property? And property acquired before the marriage by either spouse. Na may una karon niya legitimate nga descendants by a former marriage. Halimbawa, abimana no, nga nakasag, abimana ko una, tapos naghiwalay, ito, formal mat-anar, kung ano mat-anar na tapo. Basta, former, ibig sabihin na ibukon yung nanat asawa dati. Karon na, para klaro. Pero pangutana pagid, may saga baga sa prenup? Siyempre mga katropa, sa aton kanya pananawan, iwa mat-anat saga. Kasi buko mat-anat, ibang tao ro nag-decide. Kundi, rudaywang couple mat-ana nga planong magpakasal. So, iba-iba, pero values mga katropa, it kada couple pag abot sa kwartag, anda kanya property. So, waraya na may measure sa pagpalangga lamang sa isa't isa. Wa man nasusukat sa pag-share it property ro pagpalangga. Of course, kung ikaw palangga mo gid ana, wa gid ani mga katropa ron it boundary, wa gid at limitation, kumbaga all out, di ba ga? Unconditional. Maskin maubos man na ako basta para kimo. Wow. Di ba? Re importante makausoy kahit partner nga naiintindihan ri imo kanyo values. At sarang pag-istoryahan. Ay syempre, intindihon kung ano man ri imo karon nya mga pagpati. Kaya hindi man ha, buko man itre, karon mga katropang gabag, ag hindi man imo maperdi. Kumbaga patas mata sa gihapon, imo bang values is, buko man it unfair. Kasi may mga values, sabi kita ko amat, nga para at sa aton. Kumbaga mahabaw na ito nga, masyadong selfish baga, nga klase nga values. Pero kung imo at nga values is paborable matana baga, both party, ay why not try, di baga? At kung mag-work mat ang mga katropa para sa karelasyon, ro agreement nan dahi pribado matara. Ag, syempre, andal ut ana ron eh. Ut ana karon it mahimo ribang tao mga katropa kundi makiisyoso gamang. Pero kung ano ut ana ron na tabo, it is what it is na talaga. So, oras na to, nalas 7:56 na sa agahon. Agrihan niyo oras mga katropa, ginahatod ka to nit Vision X Plus Soft Gel Capsule or capsule nga para guide sa aton nga mga mata. So, importante ka rin mga katropa para makita ninyo na kabaghag sa inyo kanyang mga prenuptial agreement, mag-Vision X ka mo. Para mabasa ninyo rotanan, eh, base kung hadagan kayo at pirma-pirma. Kung nanonanot, anagali ro, nakabaghag rito, tapos nag-inagri ka. Tapos later on, find out mo nga, ay, may ko saga, tato, may ko na-perde, tang kato, may ko logi, tang. Hindi mo tayo pwede itong bawion kasi nga ni, permado mo gun, di ba ga? Eh dapat importante ng mga katropa nga alagaan taro aton karon mga mata pinaagi sa pag-inom at Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ro capsule ang gin disenyo gid para sa aton karon mga mata pangodray is may lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin, saka herbal eye care solution para sa proteksyon nit aton karon mga mata. And of course, ginasukgan kararo pagpanakit it mata sa paggamit it mga screens ag cellphones. O side ko tan kita kara is guilty mga katropa ay hagos tanan ro mga tao sa kalibutan hay may ra karon nya gadget o kon cellphone won. And of course, Vision X kinabuligan nga proteksyonan ng mga long-term vision issues and give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clear. Pero Vision X mga katropa is available sa mga butika nationwide. Pwede man nyo ma-order through Shopee at TikTok Shop. So ano kayo nahugat? May mga prenup ka muruna, mag-Vision X ka na. Bago ka pumirma, basahaan ay ita mayad. Aras sa mga katropa, alas 7:57 na sa gahon. Mga commercial break, anay kita mga katropa, isa ito pagbalik aton nyo ni Plus Store to pagpathag ni Attorney Darren May Asto Stokes, may kang tanan sa ito kanya tupiko nga prenuptial agreement. Pagkapan ng balik, yung programang Expertog Legal, makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: nakakalinis ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-sal-